wa buteke wa kaveri umubuge na rio tutimubuwe wetu uwe chiyira tukana nze tuwa hulao mochenande ali wetu uliva yira kundisiwe ndisha tuwa mbwe chine chikene chechenande wakabu mbwe chikene chichiyira nibu mbwe ni chikene eche chihandecho e nyungu ye chiyira se hale nyungu ya chenande e chinywa chenande na chuchina uti hojasera ali wetu uliva yira ko chenengo ko ukaholawa mokambale masimengo neri bashihira ko neri ya Josue iri Josue siri chihanda chenyu rina wutenari horya sera neri ryo siri si, kumbisi wa kumaira yaryo kwelenga eri kambale masimengo kahonja musebero iwa kumaira ya mena au mubwe wa awe chihanda chao tutino mbali shumubuwe ihashabia echitaka echitaka na bonibu ndibu teke waka satu owe chihanda echihanda echitaute chitaka chikabia isi chihanda mukabu wa muti situ wa shinga basiraha isi tu wa shinga nebanyai ni wambu mukabia ngaba shegi mwabia ngaba ndu situ wa shinga nebandu bahi mukahu lawamu bayeni Orumweni shale ira decision yosi yosi shalibu wachinyo echikandi uwika. Obuteke wakane mtu watute ye mevere yetu. Emevere yetu. Emevere eyo volichi handa. Itweba ira tuwiti emevere yiku wetu. Eyate kawahu numuhanjichi. Na emevere yeyo yo yika tu represente yo yika kangana yu muhanjichi. Ngoko tuli. Esa hatuka vererira ye mevere yetu. Tusa hatuka ishi emibere iku wetu tukabi tunemu pepa umuhanjichi erila vire emibere iku wetu eh. Lakini saa ukaya mbombira amu emibere ya vene numuhanjichi akabu ati sipopo wala sindege wala simunyama ni wambu ukabi wa mabia chile marema wa mabia popo numundu wa mabia popo akabi shande sunga mwimiri kusangwa panga kwemera esho nyunyu isha bashetre ha hakana bienda minya era monyama wahikale sho nyama mha iwasuka bukabya nyunyu neruka bula oyukandi buoko chao kumbe itwimia omupango itwa iso sekania ngoko tunengo kwa nyamuhanga atwasi nerio mtu abwatuti omomebere emebere yiryo moshonzera mena mena mberere mberere omwibutwari yetu tuwete mwemevere. Omwisohali yetu liye shombanza, tuwete ya mevere ngoko tukasohe shombanza. Omumakangiriria fulani fulani tuwete mwemevere, omumutahio tuwete ya mevere, omoluholo tuwete ya mevere. Mwibukia echiria laba, echaka saa tutuka itehano, mutukabua oko, mevere yetu omoluholo. Mutu wabuatuti, oluholo, esu mduaka lumomoveri, tunawote ngoko tukai wata itwingaba yiri. Mwamatende ye wata omomebere ya shiwe nubuira okonsera yoluholo esa mwama heri omundu. Mukabi abanduba kandi buliambu kwe chicha mabia ni chihanda chahi. Ngoko tukai kola esa hatuama tuama siwa numuli chetu. Eyo ni mebere yetu. Ale wetu ti abanduba nene wabaribia baka kole miazi isibo wireyo. Mtu wabuenge che kwanza tuti omundu saha kalu mamuveri. Abandubo shomochi handa bakalu saye veriatu. Nibu ambu bakabu abati omundu tunalwe nai ama vi luo mamuveri. Ama besuba okochitaka. Eritakaria kabe subako netutu ikihaye netutu tusuwe na haumanaye, tubitu ne haumanaye, ukuritakeri. Chikali kiwa lusha veriato, neriebe sandu vyao, ibia tula, ibia tulia oko chetaka. Nibu ambuka biwa mabute, ama biyo oko chetaka, na inga, nga yeunga na chetaka, nga mukanga na ya, nga kolu anzolu wae, luchinio kweye, lunio kweye, nga yiki haya, tune haumanaye, oko chetakecho. Chikale kitu walu sheveri yatu. Tutesao mundu waka tusia na ya. Abandu sebesha ozeroko shonjingo shabu umunyumba yo. Baka ozerahesi.
nibwo ambo mukabi mukasubukuribu chana cheu marera nerilushaveri atro imwa subukuribu imwa imwa ilingo kwa chitaka esaho mundu akatusiana ye uko ambo aba yeni boshi mukasa imwa lushaveri atro ne nyuma ilingo muribu chana cheu marera chana cheu marera omundu saka tabaliba omubwira bwetu abali atakula chitaka ohwakande tabalibo bakahaba wengoko kumbye ngoko iyalwa mu musasi ibaliayo kusangwa bakaisuba yakweshongebe bamabe yatakula chitaka echikande ya mumundu echikasuba mumundu nibwambo bakabi bamabi yitwa ngebe ibamabi yitwa kobuyingo ebiro byabo bikabi byamabi pungukako kundi nabo bamabingiro kwa chitaka bamabingiro mu chitaka echikande ya mumundu yuabiri oyuabiri twa omutrim neresa muka kerengo kumwa bahengo kwibaliayo omusasi wengo koyo akutiko kwa chitaka chitaka akabini amasubuliri abantu abo bengebe nibwambo echangaber isichende shabi isibangasha mukwa merera neryo bayira munemu hisicha omatsoyo aba katakula imuhabo engoko ibaliayo mukaba subya kobuyingo tuti emibere mebuya eye chihanda isitwibirira wayo kundi ayo yo ikatu represente yo ikatu hirabuuma numuhanjichi kundi yo yuwahira yoho yuwahira emibere eyo oko chihanda chikuwetu obuli chihanda namibere yacho eyo muhanjichi akamenyera kwati abamakola erichinga reno aba mayi wata omomibere eno nechihanda chirebe kusangwa chihanda cho chona hemibere eyo mutu abu watu tutino batrahe tubia tukakole miatsi itunuwireyo ese twakola yunga resitasyo ese twakola yunga chindu ambo hivi na hivi itwatuka tuwa kundi ebyo tulio wa ebyo tukakole tunuwire tukabwirabyo nabana betu nabetsikulu buku wetu nero nabo bashashia labaka kolabyo ibanashi echirek kusangwa bamakubulia omulu nabatsikulu betu bakisha bakabulibwa nabana babo nabetsikulu babo ambo mukakola kino busana nachi nero mutsikulu ini abula ngakandi bua a teach ini abula ngakandi bura bana biwa teach okukwa manana richinga erika kolawa kumbe tuwa kolo mwazi itunashina maana. Wow. Watahe emibere mtu wa watute. Nemine emibere yirio mwanzera nene kande obuli kati oko ukakola. Obuli riteko erio ukakola. Rikabire na uti ya maana wali. Nerisi wakole chindu echi utashi amaana. Kusangwa wangana itua ngebe. Wangana itwangebe iwa kolomwazi owatatolere erikoleka omochihanda chetu umubwira bwetu kutsa no mochihanda chikuwao echo butirwemo neri wabyuka sunga abantu bakahola luba abantu bakakwa makonia wakalakalire watelama abantu mochihanda bakabya chetia chetri wasunga mbufulani akahika kwebirimu mochihanda cho abantu bakahika kwebirimu kuti wabuka sungambo chihande cho abantu bamo babe bakayihanika mwamata yihanika abantu basatu bane batano mukana tikalimwa ibulya mutibi bikabane ko mochihanda usana nachi emwa menyango ko hanne ayinde mever eyo mwabere chiruka simulita kolishayo omochihanda chikuwenyi Neri yo ikabe ne mutuletera amalego omoshonzera mberere mberere. Obu irabu kabu avote. Kumbi tuwa subia. Ekera kutia mevere. Eye tuwa mevuya. Eyo tuwa virile kerania. Obu lechi handa ne mevere yacho. Esa hatukale kirana ya. Emibere mebuya omochi hand
simuli bya mebere mebe abantu bo bagahika ya mu mebere mebe naho nyamuhangiyo akabumba umuhangikiye katonda muatonda ke bintu byo kubuya munashiye ngoko shanga yetreba kutse shanga tutreba kutse shanga trebwa neru echo sicho si echa natondeka chere kubuya chiwiti olukengero chiwiti akagal neru saha tukakole miatsi tuti tagendera okwitondeka eria katonda muhanjichi mwame wetu mukulu mulimu mukulu tukabye tukande sunga ebinyume kutya makosekansi awe byo tukakola tui tui teke nirilenge kani oko bikatu hikiro mobe handa beku wetu byo tubutirwemo iwale byo ti ehali fulani ya berebyo moche handa ya berebya munga kawaida amakoni awakala kalir esho nyiholo esho moyo walinga maksida imwa bya mukabyo mwenyu mukahola maksida masamasa e aksida tu si bwambuye yo mutoka na retererwa ko mut ni aksida na reza momulusi ni aksida iwaterera kwachi dongo ambo bandu omuchinje mwaka batererako ayo ni maksida maksida ni manene kuti wa barukibwa na butuku ayo ni aksida Neri wamabi iteriri wabutu echeanda chetu ube nobi abarebe kabi yamu usana nachi. Neri ujibu obu sanachi iukande sungayo imu atashikala ngache handa. Imu alebi ya mutu emebere yetu tunashikirieyo kwe. Neri choche katu tumeribu atutu omobi handabeku wetu mwaberebi ya abandu omubira wetu. Munio unde mubere eritendisicha seririo ko bana basa ririno gutwe bandu bakulu tulimo eritendisicha erisicha ririmber rika sondaret iwamenyo mwanya wao kwa mape menyo mwanya wao ukamenya uti nibwambo chino chonanga kola aliwe echi ni chaund ni chareve Omobuli chanda, muni ya machinga, hakana biuba kabu ambu oyu, iyo ni ware kumakumabandu. Iye ma bibaba rekera, ukasunginyobo shimu kandi hika, kumuhinda nuti, fulani yu amatu berekera. Tu yeyo na esine, ndibulu kumuhinda nuoyu, imuwa minyo yongo ko, erio nerechinga riwe. Mwamabe sungo mundu ni abarikiru muhinda no machihanda, nerinyobo shi abandu basa kwa uwingi. Eni asondo lao, ni nyumuwa. Imwa minya muto yo erichingariwe riere kumakuma bandu riere kumakuma chihandu hakana bya no ndi erichingariwe ini iyini ashiriko chabayeni ashiriko chabayeni iwasungo hawiwe se halibulang bandu ngatano abikereho sibwambone bana bewe sibwambu yo yubutirebo eryo naryo ene erichingari kuwewe Nerukana sunga bandu bakabwa hinyo hao yo mni bwambo chehanda baka kurakurira mwa bandu abe hina bere ukabula bandu ngabaka shikalo wenga bak bas simwashi ngoko kwesi nerichinga rewe nelu habwa lwewe iwa sunga und iye ama biulia na matunguru kapital ya katuka ko modi 1000 fra ini akandi shahikano ku lomoto ini aula no mutoka Omo matungulu imwamenyango ku auti oluhabu olubuhingani omoje handa chenye oundi iwasunga amabitwa chet utinakura chiko holo ine yatwa chet ine kubereria chokutsini akotwangira chwati unywa wabinywa chote ha munga yuwanda ke basi na bere lam mumenyango koyo ni werechinga eri obunganga omoje handa chenye Nero sasa chindu chikulu, isi tulita minyebio. Isi tulita minye, obo nmruni eri minye richinga rewe. Kuche chihanda, ichi taminye eri chinga rio vule mwana omo chihanda echo. Nero kukasunga uti, abandu bakwa mana muhande, babuwa na kuhinywa,
mukabwana kuhinywa kusangwa semuleta nzeri yifunza nerirondekania remenya erichingario pole mundu umunyumba yenyu ngari rya mutashabye mukikala batunga mukale nerimwalebya imwachungunwa muti lakini we fulani uberere toka chen naini ababurati bona yetunga sungi chabire yende risibwambo tuna mabitsukacho ngasungi chabire yendeke imwelumwa minyango ko olone luhabwa loyo nerio kumbe imwa muwa ticha imwa musomba isi mwabyaho erisondere muteura mutihana ya biribia kailabiriria nini na nini iye imwa kolesha ale wawo mabibirikiru muhinda noe chihana uwa sungi mwika bando basatu abande batrasa eche ndechiru wabirikira bando uwa minyolongo kwa selu hawa luau neru wale keralo oyu tolere oyu luha wolo luha mbire omuchi handa chini tuwe tukamenya obiri mduwa minyo mwanya wawo iwa minya omwanya wawo neru hao hakana hasira nirisikania. Kusangwa ukandi sichomuli chenyu mwala wenyu mwali wenyu omore chingare kuwewe. Aka kolo mubiriwe woyo owo luha waluwe. Imwe musichi mwamule kero mwanyi ni akolacho kande mwaendera okobia kande babwere. No unde kutia, no unde kutia, no unde kutia. Ambwa balu mesiba limu kasibirehe. No mwalbe handa. Simulimo kanaka sibirehe obule mwana mochihanda akabutawa inyana uterichinga rewo sihalio yuwabutawa mbuyo kisha byale hungali mu jehu yehe buli mwana na uterichinga omochihanda chiu nero chikatu sialira itwe ba mambre bebe handa erimenye erichinga eri obule mwana oyo tuwite omochihanda eri itsukira kuwa itsuka kuwa lebyote inje chonga toka chachin nibu ambu ololo luha kwa luau ululuro kwenye muhanga. No yue chaka toka cheche. Narisi tuwa tuka rondiri eri teurana. Wala ngiruti. Ah, oyu yoba kamu uwa. Iba na ukukana kole komerse na uba kuwa uwa. Kote wamati ndikana halimu hindano ukale techinyo. Echinyo chao. Iba abanduba wambu ikwe nene. Tukande yandera kuchu. Umaminyo rio ngokone richinga rio yone luha kwa luku wewe. Nero tubye tukasikania omumachinga okwetu mobehanda bikwetu nomubwira bukwetu omubwira bosisa obwira kundibwa choche handa chikulu chihanda chenene echo bwira moni abantu ibabini shumbuyi inimbuyi ye community muzima yobwira bosi kumbe twamenyacho itwa site eshumbu yesho hanibwa no yukabwatye mabyambuyi ene yo yuli ayepeka pekera iwalangira ne richingero isere motolera eru wabirengiro morichinga eritari yao. Ito vya mwaba hingani. Omu hingani na ya kabia nilu habualu. Omobu irabu kuwatu. Kumbini ya kolubu hingani. Erisondi waticha. E obu irabusi. Omulimi na ya witi olu habualu kusangwa. Hanyo mundu imwa ya rema na ya rerema. Ererema. Ekashi wabureme. Luamabu ya lutelu habualu hao. Ukasunga. Iwa unalia here hisahani hesatu hibuhoti. No uhopembeni kuhuni ya here hende hesatu hibuhoti. O undi niakandisha hulule embegeti kuti plastike yuswiri. Iwa wa hulule hisahani nga hetana. Iwa minyo oluha wangu kulupisha pishene. Hanyo yukale mahanga inialushaho vyale vyolunda hunda. Imwa minyango ko omu abo muliere chenga erio mkene. Na ukwa muhwa wanganabi unawutere nderechinga nero sulita tokere menyario. Tusubaye emevere yetu. Nerio neshindisho nye habwa. Shikana tuhuwako usana nerebia. Iwabiri yenderia muhanda. Munasi akagala oko tuwite, oko vule mundua wite, oko haba wa na nyamuhanga. Erila virebe handabe kuwetu. Tukana hiko lesa yewe tia vetia umumaishi iwa kolechi tatolere iwa yendo komi vereye chihanda cha huku cheye yubwira wa huko muhanda. Neri umuhanjichi yenya muhanga. Omokagala kabale mberibu mwenyu aba asetrebu mwenyu aba mababu buku wenyu aba malaika wenyu. Iba kunyuru ramu akagala akerichinga fulani. Busana neve tia vetia evi uka ikolesa ya kutevi wabiri ikolesha. Iba kulusha mwakaga lako. Iba ya kahereria unde mundu omochi handa chiku wenye.
eina lwe bahati yao, eina aluna lwe luhabwa lwao, ewa sunga, elwa bere kuhuwako, esi ya ebyo uka ikolesa, ya kutebi wabiri ikolesha, iba kulusha mwaka alako, eba ya kahereria unre mundu, omochi handa chiku wenye. Eina lwe bahati yao, eina aluna lwe luhabwa lwao,

Nero tubye tukalebya esho nyihabo esho tuwete tunemukole shasho ngokobitorere omomibere etu yabayira tunemukole shasho omonzira yekwenene wamabilangiruti kera na nabyanga trokachirebe rino sinyirisha trokacho iwa ibule omomibere etu yabayira sihali echo nabere keta sihali echo nabere enda kuchinyume wamabi wabirenda chinyume okome bere mebuye eyabayira uminye nesho baraka ngoko shabere kuhwako ehike hiyo ngatasha biwuwiteko ehe baraka heke baka kulekera hiribu ambu alekere hola kunde ule baba unauti abana ambu babana iba kete seka hanio mundu oyu wanabini yaka kulumubiri umubirini aleta matunda uluhunda hunda lakini muna bure washamusu nyetia na nyetia na nyetia. Neru siuli wataibulia nga have rich. Hakana vyo mundu wa heri ibahati iku wawu. Iwa heri uluha waluku wawu. Kusangwa kwa mfano. Wabiribi uka yuko bakumu. Abakumu. Wabiriku hirako hedawa. Ehe kareka. Akagala kumwenyo kwa wabu tawanako. Uluha walu wawu. Ilu ahwerekerera. Neru wabi uka yenderoko. Oko kagala. Ake heda wehe. Na hiyo, si hiriku shialako emye kayusi. Heka enda heka kubu watu kwa kagala ako mnyamundu. Wangana sungo undi, abiriko la chihalio chirebe. E chihalio cho kwa mufano, kata bahe chihalio, hanenge saha itu alenda ero moche huo, neri uli baba, kute uli mama, uli mumbesa, uli mulwana, wayahika umobe hendebe handa, neri wanzoko basika bayo iwanzoko balumeba bendebe handa esaha woma bitswanganyo momusase wawo momusase wachendeche handa iwamenyango ko woma bikehia okokala kau okubutochi bwao kondi woma biyawo tserano mumbesa wakandika bila kutse omulume wakandika bila eryo akabinya mabe kuheka kombagara yakala yemabiya mushiya lako nakala kiweka wama behekako. Nerusu wa shakaga lakiwe nganika buloi, nganika buibi, nganika busingiri. Neru wa sungomduni ya beribi ya chiti ya chiti. Echo unaluka troka, uwa tukeri taluka kucho. Kundi kweshi wama bitu wanganyo mamusasi wawu. Maunde musasi, owate musasi, oweche handa chao. Neru wa musasi oyu, akienda kekudunga, kekudungi, inia kukolesha. Kunde unamo musasi wetu wabairi. E ukande kola ebyo buyira nusu na hende hesasi heya kukolesha ebye hende ebye mebere eya hende hesasi heyo neri wasunga emisa ya bandu ya bere punguka busana echo ni jihali omubwira buku wetu eritswanganyo mu musase wawo waya tswanganya monde musase chabya chikaleka oboso kulobotata wetu aba matutangirira bakabwa ambu batrai kasishe soka lusi ambu sishe soka lusi esho mbeni. Nibu ambu eri ya ragana ne chihande chite chenyu. Isi wacheruke chihanda chao utuka ya ragana ne chende chihanda. Yangabio mwitahia, yangabio mwiragano, buragane. Iba katuwa na ya. Busana neribu ambu akagala ketu. Ubuto chobo ule nabobo wabutawa nabobo wahabawa. Uka hikokoche huo. Kumbi wabibu nen intact, ibu nen net, ibu nesapursa omomubere uku wawo. Nere tuka sundibu atutino batrahe, tusubire emibere mebuya, eye chihanda chetu, eye uguira buku wetu, tukande sungango kwa tukande bitu mabihimba, e chihanda chihia chihia, obuira buhia buhia, obu tulaho, obu waho wakera, obu ibu waho. Tule keritzandia emibere yetu mebuya, tugendele saye, tusubire, ekwenene, eyo mome vere eku wetu. Tukandisha endelesha omwasi oyo, omocha kasa tu eche kasa, kusangwa, tukaso nderibu atuti uvuira wetu, utroleribu asha suba, nakagala okobwa nabiyamu, nako, eritu kukonzuko, umuanjichi akahira hoche handachiku wetu. Nae miisa ikendisha tubwaira amakoni na bendisho vita

0: Shungulu, noe tu mosandu nzanzu.
1: Tu kawa dikiba kubuko moli na yuka suka na yo ene pacho se wako emiate oko wole. Abe kima nila makangiria wei ulukundu mojeo cha Kongo, imama tuluku na teno. Mama timania ame kola no ilibirie mbiru shika wa solomo be yurubia biru kuche bingoma na handi handi ehushi ene omunya Rwanda. Ukonani bishi ebi bakasuka nabu baketu lao mulabera ministere yulukundu mulabera Maria Teresa Sombo inakoteno hanende miyati minji ilibiri ubote kane ne ilibiri abakasuka nabu ene banyarondu bakibane muhule yu bangangamibu kuwabo batino bakima nirebe jironga bini bina jenga ini abashuka naleta abakala hawa naleta ukonani miyati yiringa jine hii ya nabela leka abakasuka nabo inibanya FCM 23 nabo tuwa kuna teno nabo siwa ngeli ya miyazi iringa yini yi nabo wakande minyanga mama ya rabate abakoro wali yi baenda kwa chiku wabo na huko mehani miyazi yi kasira yi ulukundika tuwa teno beno aba wangasungi kibwa ngewa teno wangama mapolome uwa shibuwa na kende ke mundi wangalu yi batasha ya umobi ya swabere nga petakene na ho Omwati ngono yunaho anama bonda bonda erasera ko banya cinzasa no kugamerana ni myatsi ilibirie eribi muzi nangana genda tie yuka tsupole myatsi yuka hola mu chef de travaux rigen muesi na ina kwetu kuna tenno omwati ngono yu akasukana na ka hikokola ngonga lono lono kwa nani misili obuta kane obwabereke kayega omucharunga kinichi Kalencho mulo hanabiere hulwa abantu bauma bauma eribe nganimanire ebyero byulukundu nengenga bikino ebikene omu butoki obwereta nuko mane myatsi iringa yeneji yuko sukana ni mukankiriri na katu ko tseno ikikikangana yango ku government ya Kongo na yuko sukana ye ikalula yuko bahimbani ku muhongo kero kwa kero nela karabandu mubyala ibinziu nenjenga ibanga rundirya kajira kilebya banunga bangasha sabulwa bate naho chikakangana yango ko bakasuka nabo ini bahimbani siba chute mu miri nakote no butabali wale bichwanga kolanga chicha hindundi eya bahimbani nga yanga songe ka kulalango lure lute okwende myatsi yikasuka nayo yikaserwa byaswa ebye lubero ikatu kuna teno embere ya mubi ya sobe kasalala ini tulike ni kiririsu na mulu musungu mulu baba kahikejiva na shingu kwenye cheboga echi kumere mchirisu echi mubi ya sobe api ya lubero chukaleka inkabero ye kivu ye olu ya tuwa teno ye kandatasha huleme kwa lanongu kwenye tuwa kinikundi natasha kukutia kairodrome kana kaka kasalala akali mulu lubero santra mwaho nilibia nga pangkati natashu watitia bata teno ni na chepo wache na hika kiri kundu kundeno chena utaha kuhi kilometra che uma washengara kwa maganata no shumetra teno eshi ni mwaze nga na watitia kundu ilikirele masumu ya swanga pia na huku kwa mwani miyati ilibiri hapa kasuka nabu ni wanyi sasene mbuno baba kia huleme kolano ngoko binatu kigene kundu na rie miyati ushi ingana wa teacher rie waka tumaiya walingama balia kutaka hende kakasira mpere nikingana wa teacher bandru ilike yulu balu wa chuchekale kwa teno re hamole mekolano ya nabira tande kwa mubu maniribu wa metre Davidi kamuha yu na wanewona lehiko visungabi nibiki aki manera kafunari mulashi wako machenga arenga wana ya kuluhande lo banya isese ne bakashima abakasuka nabo basombo longe swanga bini bi nabo shi abasombo lo yi batino na mwatsi mboya okotika ba depute ngoko nokuntena komena ni myatsi libiri ekisomo ekya banya rwese ekirimu byasunga bini bi nacyo cyana sungi kiki mabiliga ngoko umwatsi yunganandwa kwatia omubu eticha obwa bahimbani kuntena yoye ikahiko mshungu wa meno niri wati chavandu umula pere chusumo echavartembeshe umubia suanga vini vina huku wako amirani ni misi inga ini ji nabanya monisiku ni CCR nabo wanimu tulongo koo baka nilibia nabo ngabanga kola wahi nabo atasha waticha na chibu wa echa Rwanda echa reputembo chibu wati kibawe hau mani chisha nguwebeni nicha Rwanda nechi katanda murutsuru mwiri kumbiwe bwe bibina tungerero ibintu wene uko ni myatsi ilibiri obukoni obwebola mulo katino coordination urbaine et société civile ayi ne mutu lokona seno okwa amrana ne myatsi lobotsebu bwo makanyishisha mulo bandu pakatu luambu luambu ne ribi bangana sende sende ne bendo bereho busane riwo ticha bandu ishini suni kundu mata sana ne akaberekera bahimbani babye no bwenge abalolo ko bandu ngukumba ho mu biro byebana biro busana no bulanga buhaka haka sibanga hikiro ko lengo lesha ko le myatsi yiringa yeneye sina shumulenge wa mata sana ne ngana biriko mu byo muhambu no shere hika yo na mu ndi uyu no ne akahana bandu ngoko abandu ahana berebya ubukoni bwo birika se harubu kubano neno ukale tuhaka e wako wishali agenda na wabandu banemu huwa ukumena ni miasi iringa yini ji ne mula bila UNICEF ya sungi kana yu ni mwaticha ili usha bandungu kubuku ni bungi rile wabili hika bunemu mwuni ya bandu haba raste uwarane bia sungi na buta mbuba na vini ili ushibu kumwezi alinga unu yu mwadubali haba la mirawa mocha muna wiri mwabia suwa bia londo mwusha bakaba nekamu amikolano iriho usana ni ruwishabo ni libye cyangwa kolanga cyacyahe ni ritreya ni rikakiria umwate shase aka labikiraniaho umulabera katembo muhali cyaniko umpresidenti oyuki manarabu ne shima abalamba iri bakake bakubo ni rundi cyabo bane mundera nabo ebyo bakakola ko mane imyenzi libiri ebyo shibiwa mabitehera matri no muhande olwe na butembu yotu ne uko mani miasi libiri abantu ari abaka yubahabaha ibo bahabanganga na bangu bangu baulu kira na banganga mushakulu yuka lebaye ukuni hande olwe na butembu yotu ne uko mani miasi libiri abantu ari abaka yubahabaha ibo bahabanganga na bangu bangu baulu kira na banganga mushakulu yuka lebaye kuni bukuni bomotwe amobutamenya naho cyangabere cyandundi abantu ba bwirabura nabo tikana ni bali bicunga kolanga cyacyahe yeta mose psikologa nina nasha usaho nacyo matano aba mu hospitali make make nabo ibo bwa lule meluma nabandi nga ba mu hospitali manene manene kundi no mulu ukako kaya abantu yuko ko cyabo unalibire mu ndungo ko analabukerene angana lule libwa ku hospitali lunene nero ka kwiro huwawo nero ko kuba kaheta nabatia babili byanga nga uoma mu hotela cyuke kalikina hana apa mu hospitali make make nga bya webete tene kumbya bandu ushina bo baluba iwo ticha ngiro mu riposte ngo kobera tukene kundu nero mukoni akahika ina nashingoko hane amamezuru barriere wa kandara wako naho mabihika hane bwerere se haje mu tsushushi bakali bayanga hubaka ya bisama na ro bakaba kulukira ho emyatsi kandi ko ika kuhendukira yiti naona gato no bandu shi baitsi tsiko emyatsi ilibire erika kiriyo ko kuninga bono bu na kabara kirana bandu ngo ko sanga bi bugi umu katika banganga na bahimbani kondeno abandu mo bikola ngo lunulu ibo makumba ya lije huo na ro kikasha yihambira abandu ryo lolyo lobwe ubwewe inyibene bene mu mabitsuka rebugana uko ni miyazi hili vili eche soa eche lubero mulu wakatino mulu ya songa vini vi jine endi miyazi eyi kakwa merawa eyi yobuka ke naho